sentreni a na oyo onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ti wa worry akwento opru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure chamo any friend for me no be body channel omutsi omusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bu ani se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu tini ni sa odi ka won ni chira won se sani amuji di atia no enye sa mamu ha meti sa na chesem ni se every be na yesu richamo any friend for me no be bad in channel amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se moji di se metu mi ayewe yi amu bu ani se ani owure ya jiji o se hu betu mi aye and I yesu tini ni sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sani a muchi di etia no, muchi di enye mungkwa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa, no huna di amunu muha. Hey, adi ati sumpo.

sentreni na oyo onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa wari akwento opru no ebue etuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka yama mayama sana tresem ne se every be na yesure chamo any friend for me no be body channel amutsia musia huya mobo david ba na yesu bi sa won sa mojidi sa metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owu

Ujidiasia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, miti saha na chesa mnise. Emi bina yesu richamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wonse. Mujidisa metu miaye wehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye jidio se ube tu miaye. Ena yesu tine nisa. Ode kawwe ni chire wonse. Ha. Sania mujidia siya no. Mujidia ni mungkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesia wano huna dia. Amunumuwa. Hey, adia chisumpo.

0: cha price phone kuta una enye no bowura mu e wona try ho na omfa de eye kama efe na ewa hode e ma won kuta na wo so etimi enante sa enyuma kwada wo mentina na no pay amanse anyina chia me kwadobe emrikwa no pay me ne
1: adwe pa hene kofi mensa adwe papa na papa ni wani mukan
0: yesu.

0: tumi to gari emo bia ba yinu sa kola ni ko square dey amatrice dey obeda so chopos no so ankoye ti se dua die bi da bi enti so chopos na plastic ni ni and the coil we dey ba beto na onu so betimi ayisu eti ye dey person kola na di sua no ekosro ewo municipality
1: ani awuti ye wono ana ye abankra che ohwe kwada so mensi no asuo orua erikesi be

0: ansama de ba nwumre de ani mu bi ni se ukodru gen dambodia yesese se ho ye na sama ne homene so den ama manfo dodo no a wona mro mrika se wodie ni
1: na mranim ni martin pegu ne den wodie to dwa ebusa se ababa wa salome ai nei yesi wonkoda patwirim e na wotwe mienu no se bia bru se bia kronto e fa so be ne wo so
0: na me kasa yi ani ye ukodru Germany nimpata mwa na nanu wanu mwane wa mamfuwa se ababa wa salomea ya cheno wano mampeni yere mame wanu msira wada wawade shie fuwa nitu wanu manimu na miyamani kwa manimu pia mra.